kita kandola. Tukur pak, ayo tukur pak, tukur pak, tukur pak. Panayaran, apa panayaran? Karang karang, lorang aligo. Australia pita kukulina. Kandola, cina kandola. Tukur pak, ayo tukur pak, molar pak. Panayaran, apa panayaran? Karang karang, lorang aligo.